0: E tonden dɔ Sumaila Jalo ale k'u tɛ jɛ ni lonlatɛmɛ fanga marabagaw ka latigɛ nin ye wa ko a taara k'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnya fosi le ma kɛ a ko la ni politikitɔnw ani jamanadenw ye wa ko fɛɛrɛ lo walasa k'u gwɛn ka bɔ u ka dagaw kɔrɔ ani Gine Bisawo politiki kɛnɛ kan. Jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Anbalo ka politikitɔn Madem G15 ma dantigɛli jɔnjɔn kɛ latigɛ kan fɔlɔ k'u bena u kan bɔ an'u ye kiti fɛɛrɛw ka fo ni latigɛ taara lonlatɛmɛ fanga marabagaw fɛ ka kalafiliw bolo dalen to Gine Bisawo jamana kan I ko kalo
1: Maimuna Zebo fan wɛrɛ fɛ a kɛra kasara ye Sudan jamana la sanibɔ daman dɔ bira ka mɔgɔ bisegini kɔ nitanya a ko sen fɛ mɔgɔ bilolu ni kɔ fana madimina wa halisa dama baarala dɔ bɛ denkaw kɔnɔ kasara ɲi kɛra kunun alizara damandala o yɔrɔ bɛ FSR kɛlɛkɛ kulun ka mara de kɔnɔ olu minnu ni Sudan kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na Lalaisha Dukure, jɔrɔw bɛ yen ko dɔ bɛ sɔn ka fara sow hakɛ kan bawo halisa ɲinini yɛrɛ gɛlɛyalen don.
2: Jati Sarata, an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ bɔgɔ kɔrɔ nin ye Kayer Al-Sayed de kumakan ye AFP kunnafonidilaw ye. Ale ye mɔgɔ lakisilen dɔ ye sisan o bɛɛ de jɔrɔlen don kosɛbɛ sow hakɛ kana caya halisa ka tɛmɛ mɔgɔ 88 kan. Sɔgɔmada in na so fɔlɔ min kun bɔra u fɛ olu hakɛ tun bɛ taa mɔgɔ 60 de la. O de kɔ so mɔgɔ so 22 o farala o hakɛ ninnu kan. Halisa ɲininiw bɛ senna dama baarakɛlaw ani mɔgɔ wɛrɛw fɛ cɛ in ka fɔ la. A ka seereyaw kɔnɔ a ko ɲinini baaraw bɛ ka gɛlɛya sabula ko masin tɛ u bolo ka bɔgɔ ani farakuru wuli ka bɔ yen ni ka dɛmɛ don kasarabaatɔ tɔw ma. FSR mɔgɔ dɔ fana ye o kibaruya kelen sɛbɛntiya ni ka fara kan ko mɔgɔ 50 ɲɔgɔn k'olu de sera ka kisi olu minnu jogina. O kɔ seere wɛrɛ bɛ a fara kan ko yɔrɔ in na ko damadɛngɛ fitinin caman de bɛ yen nɔ ko ni kelen firila dɔrɔn ko tɔ bɛɛ bɛ firi. Ale fɛ ko de kɛra nin damada in na. Nin dama firi kan baɲumankɛtɔnw fana bɛ k'u ka jɔrɔnako yira. O dɔ ye Sudan dɔgɔtɔrɔw ka kulu ye olu ka bɔlɔlɔ siraw kan. U ka damakasi de kɛra ko ka fɛɛrɛ kologirinw bila sen kan walasa ka dɛmɛ don mɔgɔw ma halisa. Sarata nin kasara sugu in ka can kosɛbɛ sanubɔyɔrɔw la Sudan ka da kan kabi yen kɛlɛ daminɛna sorasiw ani FSR kɛlɛkɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin dama baara in ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ. O misali dɔ ye fan fila ninnu ka musaka bɛɛ bɛ sɔrɔ sanu de la nka fɛn min ye lakana fɛɛrɛw ye olu sabatilenba tɛ yen nɔ o min bɛ ka baarakɛlaw ka lakana bila farati la.
1: Jamana la duniɲa kɛnɛyako tɔnba OMS ko u bɛ ka nɔgɔyali ye a ko la dɔɔni dɔɔni a ko baarakɛtaw koni kasiya fɔlɔ nka ko ɲɛtagaw bɛ ka sɔrɔ boloci furaw labɛnnin na vaksɛn k'u siya fɛlɛli esɛ klinik bɛ sɔn ka daminɛ lɔkun nataw la ebola bana ye min lasera RDC mɛ karo tamini o sera fɔlɔ ka mɔgɔ 3000 ni kɔ de nitanya bakuruba la a yira mɔgɔ 6000 ni kɔ de la RDC jamana in kɔnɔ. Aw ni kɛla mɛni na nɛgɛ karafe julu bɛ mala sɔnkɔ le bolo kan bɛ kɔfɛ 600. Nege kanye tan woronvla tamira ni sanga tan ani flaye kanka.
3: Sarata Kamara.
1: Aweka RFI de la me alisa awne ke wala kwa fe do nia wankri na wkene. Ambe na ufela wala me awye minu yira kuma be aw bulo keneka. Ukwanga sanga tangye muka musa uka keneka. Ambe na lalaisha dukuro yere naka moho wolele mula soron. Ube na masala musa uka barada minali deka nkukura. Nubora gigini segna fiye bo. Konje de maternite la. Ngayan uka ke 600 la seri badon. La Guinée kata septembre karo inteli mwan natama manama feminu bela bara siya kelendron ou dlani ou sanni ou fereli ani ou labarali bena bali jamana inkono yani kele ako beka barakela ou gimintasa barakela ou joro uluminu ka gi ou bela beni manani inkono do beka fo ko ou bako famu ba ou kabe do lamine la kanali okumuli kono nga chaman koninko kabe dadjigike moko chaman ka soro kula telema dumia kala seliba donka bokuna kri.
4: Septembre kalo tele mwani kilin san wafla ni mwan nanina la Guinée nyema General Mamadi Doumbia kala teata ananya fola men kono ko mana meli la barla ko kilin kala fili abake gila fendi wala fimbrelu ba ko aladun jamana kono kala ben wala kafri ko barla ton kula uluni nde kusan na minindi la kanda nyami bawu kumana udisa kela sanke me dukoro amatuli adun alimana ulfri be wato dana septembre karo tele muamendi kono natali ti menko ni benin abdullahi silama atanya folido kujeni natamel yeta kwa kakande tre bara fingbere luye la bo meldi se manawul norabla la
3: na encore rien
5: amma fuile yemu mendi ke manani men norabla kendi uhum amrason kumana ne sura no fenju badi ngani aliafe anya manani kolalo amoto mumbere la bara la oroko akuma yoro fambe.

0: tulantan kulu nunu delila ka ɲɔgɔn lasɔrɔ siɲɛn ko fila o bɛɛ ye sebaga kelen kelen sɔrɔ o kunbɛ kunkɛla san 2008 Ligue des Champions kulu tulantanw de senfɛ kabini saison kura dabɔla Marseille ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ gosila u ka championnat tulantan laban sabaw bɛɛ lajɛlen na mayimu na
1: waziye tulantala muso minnu si ma tɛmɛ san 20 olu ka coupe du monde ɲɔgɔn kunbɛn bi ka taɲɛ
0: an b'a dɔn mayimu na i yɛrɛ ka jugu tulanta de ban huitième de finale tulantan de bɛ senna ni wagati o yɛrɛ bɛ kuncɛ bi farafina tulantan kulu nigeria ni angleterre de bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 10 saba wagati o waati kelen na france ni canada bɛna kari ɲɔgɔn na ɲani o cɛ mayimu na kunu kore du sud di brésil ye quart de finale a sira sɔrɔ ka ban an bɛ yɛrɛ fo
1: Kamerun na angle kan fo marakono jamnan koko duguni atle binche walma woro duguni tle binche pamanchuni surasuka kanyonya bika chayani wati labamula wa santa aniko anikelebisena kunu che marfatiki do nuka moto duna bamenda dukono anjamana koko duguyan fana kakiseki anika jaguka yoro chamanda dugu ni lokundamne police kelin fana fakara binkani dola kilometre bishegi bo yoro ni bamenda che ani babu kansori ibrahim wele sama dok Dr. Aminatou Traoré ma ale ñinkela ni politico lombagay anko ka masala soro
2: Dr. Aminatou Traoré ini ñantuma
3: ani ñanguma sori
2: Cameroun ko dugu yanfani club yanfantie marain ka kalan kosobe bamanti klabi wa lakana ko ka gelen kosobe mudela ni kelen abeka fanga soro ka tafe
3: mankay boro ka ja nga abeka fanga soro ka tafe sababu chamambula sababu folo emie bi Cameroun ni yerebe ka la maratoumina na jete mine mankam bare kera jamana nyam ko sigili la jamana nyamugo mudu a forako a sigili kuma chayara e ni isigili kuma chayara fana iga basigi ko be chaya ni ga basigi ko be chaya i jante se ka to problemu bela e gleu bela to ya kelena
2: na nin kelen yire ajubaju yire mudi ya borami
3: ina fo ya foto ko mina pama fo mi ma ko colonisateur mu
2: wal faso mara minu na wal faso mara ke farafina
3: bala mu na wal faso mara ke farafina fransa u olu ye e faso fando mara anglo fene faso fando mara nga uga faso mara to ya utikili uga e sharia ulutikili ake hake mbedi temana kono duma uga hake udito kutikili u olu na fara koko no olu fara nyokonka ama noko e au kuntale eta federal la bara do kumbese ka ke wala sa ubese ka fara nyokonga nga nga ye kafo amadu ayijuga mara kono nana uku ye benga munge wala sa uga seka fara nyokonga du fla munu bebi ka marake nga marabelebele ba do be ke sanfe kono ina fo ameto ka munu nyogona ye États-Unis ou bien ameto ka munu nyogona fene Nigeria nga anga ye Amadou Aidjo nana obwala nga gela do de fene be ana farafina ya no munu ba toni aklina nana doron anti aklina ka nga sigi yorom na anto gla oye Amadou Aidjo soro aklina kumbali la ka be faranyonga nga aklina in kono nana ale kungangi jilaja ka fo Franche munu munu nyokonche mara tugu ya la ka laje oluka famia kote flabefe.
2: Ferachama mblala senka miba to ni kele imbeseka nukoya miba to Cameroun basiki ni kele imbeseka sabati. Nga mune la lisa teka seka nyesoro?
3: Nega jate mine la ame sharia munu ta ame takabolo munu ta olu chama nanya uloma ka laje iba donga kase labana ko utafurake. Ni olu il fenga ube tamun ti se ka lawale ya yere wal manu bwe lawale ya wakati do de kanga soro wala so ka se ka lawale ya taka bolo do de kanga ke wala so ka nga lamula chesri do de kanga ke wala so ka nga lawale wa mo gobe salaya ulula
2: anya fo chuko mina Cameroun fanflan nu fra la nyon kan angle kan folo ni francis kan folo fra la nyon kan ake jmana bakilini kabini sam bakile keme kononton ani biuroni kili nga sam bakile keme kononton ani biuron vlani fla de marake chuko yere na fali o marap ketugo faleni o de nanani gele atiamaye nga katase fo marfata konima okera samba flani tani woro wati nundila mude nanana koy ka se fo marfata erema mude la marfa ko era nana do akula jonde be ko marfata jonde be ninkeleina
3: koy ndamne nani barada mo wakaledi misali ala ni e karamogo angle kote karamogo uluka foko uluka barada be kana mino ulula kasoro uluka baraka tugo munu migana ulutudo anana tukuni avoka u

0: ne nana
1: Allah fasa bagaw
0: nu awo la fasa bagaw olu fene nana wili ko takabolo dobe no olu tisi ka baraku konna na ina fanya fatugo minna e sharia u mogo we kalan tugo na sharia munu ni fanu na olu tikili waka damne e sa bakleni kemo konontoni bi woroni kele foka na se ire a fotoko na sa baflantan worotan uluvla yoronuna fere manyini ula e wale atokomina ona na kede sa e ama fomima ni mugo wila ka mankanke ku ula ku la bo mankana a sa baflantan uluvla kumamna e repression kera ina foku u bali ku ka mankanke ka u gadura do minula ofo nana se mugo do usara oh saya bole ala mugo ufine futune la kosebe e ko uchara marfatigu awo bamachikulu uli wila kofo uluka buwana de kulu buka jamana ta kuka toko da ku ambazoni
1: ore nana ni hirama horan ya kukuma ye bamachi ufe
0: awo ore nana ni hirama horan ya kukuma ye bamachi ufe
1: nga bibi na ere fe a fere juma ndi biseka soro ni kuina wala sa kamiru ni basiki ni kiliha kaseka na
0: sikika fode du nga sikika fomu du akanake sigika foye ina fo farafina ameko mamu ntoko mina ote nyane sigika foye reka ke ukamu mugo de nyini mime kuin jate mine kosebe na mafu maka analize no kera olube ke mejateri ye kuma imena sigika ke nebe saka fongo ni kuin yere akanoko na damne na doron akanoko wa nebe seka fofana woni sababu nyuma mpadi doni fla de beni jamana ngono anglo wa doni kisema bubulu, Faransa uwa doni kisema bubulu. Togo di, ubisika barake kani doni flying faranyokonga, kataka bolo nyuma do buwa kono mime benafa, kataka nyefe. Neko nbulo ni sababu nyuma belebele di, ni janto ala.
1: Dr. Aminatou Traoré, iniche, ikani njabi nunu, bela jelen koson.
0: Oh, iniche, suri, ika dana yala.
2: Docteur Aminatou Traoré anka bi mo wulina tu ngalimbe asori Ibrahim Lefe an mo wulini keneka 600 soroko jamuka machino kuna Sara Dumbia onike atlo majola kambe wati wore
3: soroko Musa Alu Koulibaly
4: RFI manikala la mebakache animusu ambo bela jiralinfo ni wakati la fo auka sigiyoro la au danse ni ndogo kuin soroku jamukan kenekan ambe anka jamukan labenu eko warikan ale babu sabana ni laban dakunde labi jamana uje wari ale hakil na ufamu yaliko antlala ka sedia uka eko wari ni uye mwaka sefa wari danyogoma bi amena kuma minka uye ayesi jamana uka lahalaya deka kenye ni sedia uka wari kura imblali yesenka samba flani mugan ngolom fla yala Burkina Faso, Mali, ane Niger minte CDAO ton konotun olubena to sefa wari de konon e Europe otomba ka bolo kanwa wali ubena benyokonyo de nyini ni CDAO e kadon eko warina teri ubena udama wari de glan uyerey wasa ka famyali soro ninko kan anye wile bla soro ko domba ka ngana doma ka bol lagine Dr. Makanera Al-Hassan Kake nyini ni kalado sonfonia sanfe kalanso bala konakri kafara alekan ambena ISC jamana din do ka nyini ngalu nuka haklina soro anka bi babu kan au danse Dr. Makanera Al-Hassan Kake ambifo RFI manekan ka wile jabilila
5: Foli baradia
4: yani ankado nyingalu yerekono ambe alamebaka follow me bismillah aliye Abubakar Mariko de kabini Bamako Abubakar Mariko ambi fanafu kosobe e ko nyingali bibulu ankadi jamukan babu kan bilame
6: kosobe nyingali bene bulonga jorona ko fanande na ka nyeshi sedawo jamana ko wari no e ko oblalima senga ongu mita sanike lume amita ke Abidjan ma ke Cotonou ma ke Ali Dakar ma ke no yawla kada sefa wari re ka sabambo donga ban wakati ma meka foko eko dina blasinga ngongo tare sabu gela do kimanganga bino wili amita sanike Nigeria na amina wari fale kabo sifa la kata nera la ami gela bau sora la ta la jine war la ube gela we gana mbe utoko kile na nga ISC jamano ambado ka folu tu sede wako no tukuni eko ni sede wako wari yale ISC jamano ka la halabi na ke tukudi sabu amma seka fomi ya fuju sora la wajoro fanambana odi kama amika nyingalike
4: Dr. Makanera Kake niye Abubakar Mariko kaa nyingalie nga ambi nyinga mina follow uye yala yɛrɛ hakilina ye mun ye CDAO ka wari kura ɲi eko kan fɔlɔ?
5: CDAO la eko wari ma ɲi eko di wari ɲuman le parske i mɛ ma français kan rɔ projet le fɔlɔ comme condition siyaman ye tuni mɛ ma rampli pour ka i kɛ CDAO ri di mɛ eko di kɛ wari di mɛ di se CDAO dɛmana afrique jamana bɛɛ ye.
4: I bɔra ka an ka lamɛnnikɛla ka ɲiningaliw sɔrɔ sisan, yarɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wariw yɛlɛmani a kumaw ka ca waati dɔw la sanni ni feere bolo ma. Ale ko olu minnu bɛ AES jamanaw kɔnɔ n'o ye Mali, Niger ani Burkina Faso ye, olu bɛ UEMOA tɔn kɔnɔ, nka UEMOA jamana segin tɔw la duuru ninnu bɛɛ bɛ CDAO kɔnɔ kaban. N'olu kɛra eko ta fɛn ye, AES jamanaw bɛna to u damana. Yala AES jamanaw bɛna se ka mun kɛ? U bɛna wari de dilan u yɛrɛ ye wa? Tari u bɛna kuma ɲɔgɔnya de boloda u ni CDAO cɛ? A fɛɛrɛ ye jumɛn ye? U bɛna se ka mun de kɛ k'u yɛrɛ bɔ nin ko la?
5: L'AES jamana solution fila le ye bolo. I di se eko ta la ka kɛ la wodi di. I se la wodi la mara la ka eko fana kɛ wodi mɛ i circuler bara. I ti di sa fana o ya wo mɔnɛ commune. Mɛ a di kɛ kɛ la ɲa ɲa fa ni mɛ l'AES ye bara. Fɔ a ɲa accepte comme l'AES wodi ye circuler eko fana ye circuler bara ye. Bari te ye kɛ tɛ. Kelen ne wodi. N ye gɛrɛ lana la l'AES a ye sɔn na wele ma. Filanan l'AES ye don eko rɔ ne sɔnda eko ma o di kɛ munafan b'a di l'AES ye mɛ ne ma sɔn o ma fo
4: an tɛ kuma tigɛla i y'a daminɛ min ma AES jamanaw u ka wari kura labɛn bawo an b'a dɔn a be sɔn ka gɛlɛya dɔɔni sefa min be AES jamanaw bolo sisan ale dulonin bɛ erɔpu tɔnba de la a tun be faransi bolo nka san 2020 a dulonna erɔpu tɔnba la n'an k'a ma ko garanti olu de be o jɔ a ye ɔ yala an dun b'a dɔn AES jamanaw ni erɔpu tɔnba cɛ ka gɛlɛn kosɔbɛ o de kama i y'a fɔ k'u bena sɔn ka wari kura de dilan u yɛrɛ o de ka nɔgɔn o bolo wali ka sɔn CDAO ka eko la.
5: N ko d'abord i ka kan ka wari kura labɔ parce que ni jamana dɔ bɔra sefa rɔ sefa ma kan ka sirikile donc fo i la wari labɔ comme franginendel braya ne ka o labɔ i disa fɔla eko kɛ ni wari l'AES ye mɛ rekonini ni naran bara commerce de karɔ foyi tɛ ou bien i ye la wari to ye fewu ka bila eko rɔ n ko mɛna ne bila eko rɔ wo le ka fisa.
4: An yɛrɛ b'a dɔn kumaɲɔgɔnyaw bɛ CDAO ale ni AES jamanaw cɛ nin waati la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tani ka segi kow la a be se ka kɛ wariko kuma fana kuma ɲɔgɔnɲɔw bena don a ko senkɔrɔ o wariko kuma yɛrɛ yɔrɔ la dɔktɛr an be an lamɛnbagalo wɛrɛ ka hakilinaw sɔrɔ ka bi Burkina Faso wolongo to kɛrɛnkɛrɛnneya la daramani sɔrɔ ale ka hakilina ye min ye an ka bi babu kan o filɛ nin ye.
7: N'o

0: Kira sigire tun kanan de le ma shema na kren yara manden de mala anne tu babu la tomaya te kreni anu fe fantan sete meni e wulu wala tu babu la ti debure tu babu fe ka wulu soro na tu babu fe fe ne la ndra ya wulu sete ki bal de di ni wuri bati ku ti se gi da soro afrik na ni de sara afrik ki fe wa euro pou le kwa yi ra makadam shema yi ra kala nai wala nai kam malan ku soro wuri ba soro adi na ti kana barake ira hakela hake sera kosong ta bara moye ka hake dama tuma bu tarma o tala ka tin sera tinka uri kama mo shema wala an bade ni an doni wala kokan bi kwa uri ni kana di afrika uri ma yiji na afrika han ni wala transfer ke re do yuwa uran ji bolla yuwa transfer bumbal ko mo ma yi kokan uri tala tele ko ni ka uri la bola yi mo tan exam ni ka mo tan yi ro yi mo sekina uri bon ni kokan ka
1: Na no warusera misali la bi taka don chakeda dumandura bi taka na fama fen dumandu kenai.
0: Okay. A transfer from babai kala wati sabali kono samadunda ka wulla perila mo wole kay made me ka sama sanake yero ikoni la sama de passer bola mo men bulu kana woti ni ala kere bo ani sungaro ni sungaro suniala ibe be wori bola ko kan ka jigin afrikian kana de la molma ka ala batu Nisa donkin sali financiera ila e wori bay bola koka fana kana afrika wati wala la kuro saba wori na wati sira ni wala transfer ke ro fefe ta wata ila e kolono abdebon koka ni kana anya ti ba an balin ti ba bulle sala pa se sigan ti ba mi ko ni dara bare la ni pa se na ma ka an balin ma yi wori le yini al fe kara ala amma ne na ko da ke ni ko sigi interest ba bul ba na la ka min gido ya saro ali tran ni kusama mbate ni sama di la ti le wori la ankara sa ka fusoni sa ni na ala sa ya ni re ka lo re bai hal ni sali ti le sira ali ti le wori la ambe li gasa bo wora ila la la ko tunga na dul ni ni tunga na ala ma tunga hala le ma kala ala jamana ma sa wuli ai hina na ka do ja kala jamana sariya ila batu ka sariya yuma ya mara nga bara ke kala ni ka ye an ti sira di buri ra mara ka fensoro ha ke la batu bali ali ali hal ni ka bara african bulu akagula ira bara sara o tele ni soro Ini kosalan berada di sebuah tol dua sebabul berada sebabul lain aku lepas ini mungkin di seka masih impal sangkala ulen nalar saya. Anci lain orang madi aman kan kalau orang mah kapan kapan lah mohle kapan badi ni lah itu baru zaman ni kan ni wal zaman ni kan itu mah kuma kuma kuma ban ni troya ni am badi sana anak anak zaman macam ini lah macam zaman aku nak beli korok ya kan kau zaman aku ni lagu si kan nasional lagu si karabul lagu si sana yen ke aya hina la nyona kuno aya
1: para mandala kana jela ini kwa klina na alay jakite kabo kanka anye anga mo wolele na lasro ne gajuru ra shaka fantama di traore soroko domba ga ini yantuma koni basitira
2: amba ri yantuma
1: ini ke yanga wole jabia jaranye
2: amba beni chana ko la beni ko bela jele
1: motlobira I borasi sanganga la me baga flow follow munukuma na yo ka kuma kan la me na nya jatimine o yo kuma kan munu fo deme bolo war min muchi ka bo ko kan tungara ke fe abita ka don deme bolo lora du ka baloko finiko ani musaka misenko nga yala na follow munuchira ni jatimine nkera dien tomba onife ona follow biseka bitara kake kachakeda sobe usiki kaseka bara udi sifu mawa kaseka soro buguya jamana ere soro kademe don di jamana soro mawa
2: kusebe kusebe mgo kanga mi famu ya ambalma munu usiki leme koka nutara nafulu yini na ube chedeme badu du jamana ma ani jamana kono duma alisiku ufeble mana buwaya nkata ube wari michi abebe ukadima ya balu ani kena sabati di ani dimsonu ga kolku ani fenchama me mimbe teme mugo akilika mugo temiye anga tukora ngo ere kelme ka bara do damne sisa bara mina asro government ka anko bara uke noye ogol so jouye noye doktor so jolouye noye dimsonu ka kene kena sabati li koye ibaye jamana do kono kumi mali la sisa kata ka erosion nu bela anga tranku keleme ka doktoro so chamanjo kasira baula bo pour que kasuka village uma ay wa be bolo fona sene donc o paye demande ka bo ko o bebe war do kulu do le la mais feno fona bi fo ke mo ko jatimne abe mo yana wari mi mena ka bo anga suruki normal fait nous y par exemple fondo bin sa ube